0: no kwasam omanfo bro na chire amansan chia me wa ha sazo so na eye adwempa hene so atena se mrante me mama chim mwa kwa ba na ekwasai
1: o janada roma
0: yes mukwa chire obi bia nsidi obi anya nka bibia bia nya bia bia mam bibia nso
2: o na se ni obi aka
0: oh sa
2: na obi anso ni yeka
0: aha
2: you know
0: bibia yeka ma
1: se de okoy na asa na
2: corona and then so e fiada
0: oh yes last day of the week
2: and then na ye last day twato sabu su efese kuta onsem ti bi jae nsem
0: this is the mboje mu se wono pe
2: and twa ma bi jeje mu bi jeje pa
0: that's right yekwai na na poso
2: yo what fa me da se no pensu ya tena se na ye fiada edi no so hwe do na se ma du na ba pa no pa no so ho ebre no kwa na eko na yi da bon kata na poso na ja ya de ba ba so moy ma fa deri graphic de bokrata no e de be hwe anim ya nsem egu ha de e chen otwe ho nwe na ma hu se yi Ghana anase abalo ya panyini Doctor, aye ne gina ha. Ana okura sheet bi a microphone fie bi sin anim nya me die bi a we de tefu dodo. Ma de sian de fie bi. Na wakasa papa de nyina ne se aban wo dwuma de bu o e fen accountability series. Enura ebi ko so na nya asem keto a. Na papa nka se mu na omo che se Ghana amamra constitution no. De etintinu afi apema hankron ne adiokrom ye no de no. Se se no enda da mu bi abam. Jase samu na ensamu no ebi ni o atiefo adoso yie muntie ba kwa krate watu ho nkare se enke bi aga na fo sala tentente ko twa de ma se be di oman so anke mfie nan se se sa constitution ai reform ne baaye no yase ko mfie num
0: e di
2: se obedi mampani a mfie num aban ajatu aban wajatu mu
0: yes wajatum proposal ba akase ha
2: asa aban jatum de be sase
0: afena ye be ko parliament e entrenched position te be ko parliament e be referendum
2: okay
0: aha mrano ye be be entrenched aha nte we no parliament we are be
3: referendum
0: aha referendum so be so
2: nte ne aban de ka ta so no de wajatum aha na enye no nkwa na aban jatum mu Was also the first, and I gave you a problem with Mampania.
0: Okay.
2: I was saying, Kenyan Fisher Bess, I'll be a nine.
3: I'm going to say, Anane kwa jeli asu na kya de ye ko. Ya de na ko.
2: E political suit to she. Kwai.
3: Na da minister suit ho. Ana no ba majesty suit am ha.
2: Ana ano grand for that chairs as
3: well.
2: Yo, ya te. E ya de makọ. E kwai da ho bi atun ko pia na mbo a.
0: That's right.
2: Let her watch. Na o ko do na bobo ni chere wa. O be jeto ko bo mbo
0: sia.
2: Ma tam wa sia
0: pa. E tika
2: te na da ni mu hayo. Na yesi ayi asuafo bi o mu free Ghana e kọje ntetie e wa Russia. Nyina efa yenkwa adwuma die ho enipa ba se wo ha ne nwatwe de nyame adom o ma sa firi Russia ba se o mba bua ma Ghana ya gbe business ja na so brane kete ya bo ho ama ne da dem ya pa na ayi vaco nso ho nsama pia ha o na ayi minister of lands and natural resources na wakasa chem se da bi vaco ni enton vaco is not for sale
0: amabo ase enton okay
2: enton ntimunya abota wate munsuma mo yam enhyehye mo na unim se enra Assembly pia dwa o na ni nyina ene se enka ne pania na oda ayi sama me reference e said na tamako na semi na eda hai na yesi attorney general sanso afari a pia said da bi sidie court eja ne sa no enye yi sa
0: emu na homa
2: no
0: a chese aban ne se emu na homa
2: ai
0: ena amanfo so se aban na eja said na tamako ati ono
2: et aban na twe no homa so
0: ana ko confuse him sa
3: se na me ne ho
0: as we make na won ti asa
3: na se nyina na ye wa hanom ena mka jo se maami mosi waba odansa wam ena me meji a chinje se maami no ni ho ba bia na maami se o me bia de ne kika ko ntina nkomo na mi di na mi di fa
2: we de aban so oja no bai aban so se won ti ase
3: enya aban na eja no court
0: so eja
2: ai court eja no
0: amanfo na kika se aban but ya court ena eja no appeals court ena aban so won ti ase
2: aban so won ti ase
0: e go be contest I was Mka.
2: Abai no court otwe manso.
3: Danko dada
2: Abai no court otwe manso.
0: Yes.
2: Okay.
0: Yes. Sa ban ne nko na court nko.
3: Obi anka hwe.
0: Ayo.
2: Mary.
3: You mate. Interview.
2: Court to chimans.
3: Yeah, for contempt as in bia.
2: Ayewie.
3: E jabu sia for mame for daily guide da Boka tane to asuma was Ghana's favorite newspaper Ghana for apedi da Boka tane. E suru wono mo. Ania Ghana say beju onya asem ketro o. Na eya awasuma for kantanka onya ne nya me phrase e betimi akora na amu na ya ye ye no ayetwema me ntetare enra e besue ye nsue e beye ye nya ye kwadwo se ye na ekosue ye so boa ye ne ntimi nye enra ye so ma ye ye ni pompofo nya sem ketwa o ma ye ni pompofo
2: se se ko tudu du fra ba efel tupak wa
0: that's right
3: apa ready a sound it
0: me who pictures we are na tupak jan cha
3: oh
0: lumba bi se pene se na picture bi o jina
3: strategy na na no de man no
2: Omana bono. Is yes yes fré adwot park wa.
3: Hey.
0: What? Yes go for be yes on be efunu no. Oh na fast omu yes type no mi efunu sika fufuru me. Nti omu jina wo mo kuno.
3: Na da kasi wo.
0: Gone.
3: Ada kan nti wo na muni ni.
0: O se hwe. Ebe obra da da ni nyina ko. Kan empty.
2: Ah, odi funu ko da da.
0: Kan empty.
3: Hey. Ti asia no adwasa fo wasie ni papa wa.
2: Ah, wasie ni papa.
3: Wasie ni papa. Ti ho asem. So e da den den den. Na chama untumi asante man tem tetiani de ma MPP amanyoku no. Ana asem no kase nya nu sesio won sewam hodi odi ni nkui o kire musa wono so kokot no so akwa kwosere se atemu ede ma no no won so huni sesia bi nto asum
0: won so egana ni
3: won so egana ni
0: stamakulo ye bese won tene babia se wono so tumi
3: ko won so tumi ko
0: won so egana ni
3: ayo ni won so kwa kwosere ntia no so asem e wa ha ne mo said nam stamakulo de no kwadwa dika kanti min sam bo so biem de ato so biem fofuro bi afre mo no wo kire musa enkrofo mo na ma be fonten tan so di ni omunyansa Ebi ewia nkrofo obo nkrofo apo ya timu makoma koma ko dunson to atwa mu fo nyi diaba
0: aje
3: de boka tai so aka wase
0: aka bebre ho mu hwom
3: o bebre ho bebre ho daily guide amane bokwaju
2: yo na mame fa de punch da obo ekrata no na enim ha de enya asem ketwa o ni nyina ne se yesi mankranso dc na ya papa de enim ha na mahun se opani bi so da ha ye fe ne chairman ko obroni na ene se bre a wo mo ebo entoa no Womu kwashe adechi ya omu wabuwa ti kromu bose nyame ya adunomu ba Omu besi ya ane di ama womu Womu kwashe omu bose omu besi ya ane di ama womu Ena kaya cheche sese sese omu do mboshe yesu Omu kwasi ya ane no di ama bu
0: Hebe bi edrigana pa
2: Ah, ayesi sti sita
0: Akaya bibri pa u Yanko huyu
2: Aye rade Ana dadi mhe yo ntika tai dadi mhe na ai adehye omwa manso tontokrom ana ahemfo omwa so le tutuntuma sikota aso ye demonstration ze aba we dia srew manso mpotem we hu kota reda tie srew be kota arma ye
0: areho we dia areho
2: okay atimidase etika tai so na agba ho amane ye ewa nim hye na ai aban edo ye panyin sem ye no rebetu dwai baako aban ensusue ni bi nso da anim ya o ena wo che sesese dc fo no senka first ya ranke boarding ba sesese no so hwe aban susue we nso a wo mo eda dansa gana mrako susue ni a yesi we dc fo no ye beyi wo mo ye beto mo so aba aban nso age sa susue na tuma ye twen se ebe kuma che bejwe fene ne de to aso no atimi edi ho na efuturo nso akwa ma wo fo sesese nkra no suku so aba da bi se BC naba.
0: Resource
2: naba. Na yesi ye ka kire mu se. Sesie so hwe oba ni grade anwa hwe suku a ebe bo anwo ye ma no. Di na chi ne ninko yi suku no.
0: Very good.
2: Eh,

0: ewia ye da munyira si ye munyira tena si esan ma munyira jo ebisa se ne fia dai mu ho etesen e kakra kakra ye kwa no no e di bi onya wie yei tisi a ye kwa busume enwotwe mu ei tena ne ye wura busume enwotwe mu kakra kakra be ye abaja fo tena si nana ye bi esuo kwabere suje komfo e wa ha sofo asante ensusu e wa ha na Frankis eneni nianom omunyira de nenamu efa social media no so na onya bi etimi ahwe ewo ho e de amaye mofiefi mu na enenso so ye de nsam nam ababa wo bi akokan akoye no ho yibi ewo obi ayiase ama nsamankom akusisi ewo ho na basa no ebusu afu no bia bono pa omuti ne sama waka ne die omu nyintun ye nu ye wo de wo bejira na wo kasa na mbuza sa na sama no waka ne no kra na asenye no kra no so sama ne de bi ebi ho a no kra ne bi so ho a na nya no kra enti anwumre ye busa se enti no kwa no kra ni ade a ye friend sai samankom enti eye no kre enti azanim ebinu nti nkikan sem bia bia abote atemwe die atema ni pai kai die ana wono ana atrasi anwene semi no hwete die ekoya ate na no dad lumba fifu die ma me panyi bi osu onim no babia mpo onim lumba babia na ade na be shiri mu ana ekasa ekasa enti saa niamaneema na ekoso no akomfo basi amu na ebusa mu kese mu na mu de ba no saa samankom na kristofo no de ombe kase nye abosomsem ni se susumboni bi na ye saa niamaneema no enti mu amu ya akomfo no mu nkyiri ma enti na ye hu na yakoye yie na so bi baase na obekasa kasa ba kokura de omochichire ni kana nutum ze kawanutum obi ha nsoma yie ni krampo ya mfira wunye buzue ni obepe de wase a sama ebi befa omu akasa ye busa wo ye tiefo epa cho ebreso ye bebia homa na tum ye busa se hwan na hun sama nkom pen na nsama na nipa ne kano eye no kre mikoye bi ewo brikum ye fro pepa passe na ye kwa papa na awu no na nsama nkom be sha baba awu bi mu na baba awu no hwe ne behavior ne body language said ye oye no ho na papa no ye bunofo so ya bunkumfa na asanfo so ya benkuma na hwe ne nsa no said ye oye no ho no ene said ye o togusu papa so na se bo togusu kakra na bae o togusu sa papa petse papa no wu ye no ne se so papa pe jese ne no ne sisa ne mumu no nsema wo ka ne de ese papa na na eka na ase me se papa na atwe bibidia ma baba wa na nanu nsema na baba wa no eka e no kre nsema nkom na mi bewu meti ase mentimi na mabuzu afu anka hwe na ma wo wi afi na me kofu obi mu abeka mentimi anka hwe ankyere mi ambusu ni se chele ade ni se ne tie wi ai se ubi kra tim beka de oku no asema si ne ku me ei na wo ho ade se utumi kasa de obi aku obi aka kra de wo ho ade ne so sene de wo tie ase because wo utumi ko show bi mu e de kasa fa de mu dia ene de wo ku no wo to no se ka betu ma ko she de mu no aka je de fasika twa wa o mene en ko ashe na mo na fasika no de si ni mi no no twa ne mene she ana koto ididiti na wankasa no ka hye no se de tahwe fumu ejira fumu bi timi ko hye obi mu akukura de wose wuye kosie no ani adina to ke no ko hye obi mu se me pa cho save me ka ni so no me body na dem wa ngef ko ka chom ze mi mu ya de bi da me sa tefri mi sa o tefri mi sa me ba nkwem ampa na de ne ko ekoko ne ko yesa de na na ampa nipa na sorry enti nya da gere movie num movie ya ehwea ye yi abaisem ne niamachiema chire yen ne yesesunsum niema ohoi enoa na ekwa na didi mua na edikoku jina manfo yi ase ye kwa kati omtensa mankoma tiesi ase mesisi obentin ama na be kansem eno kura si timidi ntutuye ebe busuye mu tokwe timi sore den wa manfo abusuye mu enyumri ebisa mu se ampa saadie na eye no enti ya ampa se nipa no na ekasa ana esunsun boni bi ana baba ye saa niema niema no mepa cho once am commence you super no sum breast one bit ma frame no bi sa sinti wa de na wo kan wunim ana na wunim ne nipa na am confa ne mu se ma be wuro mu ma wo kasa no bo ba ifu ana ana uno ohwe mo wo se wo de wo ye week a wo bitima wuro mu akasa ada na nyen ko nkoso fu mu ni akasa usofu kra de jamya me na eda na didi kire no nemum obi a wonam ne baabi tad ni so tesia di wonni ma yie no ho hwe wonni bu nya busuani na ade na ba ba wura ni mu na de na ye adwuma enwumre ye bisa se enti saa ne ma ne ma no eka no kure na yampa se nsamanfo na na yeshe saa manfo mu mo makasa dodo no anso ma na ta fu mu kasa o e di enti ade ne ma ma ne de samanfo no timi mbu wura wo mu na da bi e man ma na samanfo no fo mu e kasa ya da mose na na ya bi ofiase asio ya ntwa su na ye ni ye nkomo ye wo fidi ni ye ma me wo kasa mu no se apia bese ya no wa brem na mame na wa pini ho na na ya bi akwa ba
1: ya
0: dia na ho te sen
1: eyo
0: fie ye nyimri oho efe
1: dasi
0: konfo pe life ze grade we will be there
1: eyi do nya me pe na eyi
0: konfo shele sa yi bi good bi o
1: dis is so no me te sa konfo bi se
0: esi u komo esi ni ade e ma kwa ma
1: omo
0: wonye ye won sa ni sa ni ma
1: sa abosum ni bebra na beni paso no bebre ko ene em se nema bebi asesa na okokomfo fi a bebi ya kama
0: ofufi ya two hot house kama un tinta junu ho
1: edrum na bi a nema sesa sa ke first fare na na un set it one de meta kase na hu ni de no kakakra na de ni bi ago
0: konfo bu konfo na ne sai si ko
1: na de obi ase fit
0: ribesia promise
1: na se no kra ye nya bi o se bi wo
0: disin de oho Nessa konfon na enta anwe.
1: But konfon kwa na na we bese. Bese we obi are.
0: But send mo na na mo na na mo we man ye obi ko no obi na better career
1: so no.
0: We are no pro
1: to the so no.
0: Tegu na tadi ye o tegu na na tadi
1: me ba. Okay, problem. Obi o kra do adwutwa ngukwa gum ne nyina no de apaso. But I so obi are na de. Sa no pe.
0: Sisi ya konfon bo life.
1: Oh, na me ba e won se ma ma
0: yen. Do ya won se. Ata de so so ho kala ni he ya won sa do.
1: Ready a wo.
0: Eh.
1: Eh papa we.
0: Na na ya bi. You watch e bo wo. Any dey see am yen sa. Nine. Eh.
1: Ya mra e.
0: Yo, na na ya da si. So for santi ma jo e.
2: Ya ni akasi.
0: Na ho ye.
2: Nya me na do mo.
0: Efie ye.
2: Na me adom.
0: E de jasi. Ye bi sa nyumri. Se de bi sa e do anu se. Nti nsamankom. Na na ya bi ye komfo. Wa komache wa kompi niema pi sunsun sem ni niema pi wa fam akom friends samankom no kre
1: kwasi ye be fa ni mienu samankom no ebi eye no kre ubu ha ensam abefun ni ne ka nyina no hunhun bi betimi afri ebi abewura ni mu na yana mpempi so ebi so ye beyikom obeka sakom na kanu obehye diet sɛde wuka ya sɛ akɔdin to save the papane ye ne ade ebu hanso na ye adwene akɔwi protection obeyɛ sade
0: aburo
1: aburo so na samankom pa ne de sɛ ebe obi so na wo ye a wo hunu hwe ne me bi obeka no na ye ade a asi
3: asi fie ho
1: ebi enipa no kra no ebi e no fi be se kofo odwa na asem no asi be south ana asa bu de asi be kagetia nipa no bia ni no eso so obeti abeka fi ho nsem nyana eno de ye gitum
0: e yampata sama na mu ne be hye ni mu kasa
1: eno na me kasa ni eno na me kasa answer dan bi me make tra ha kasa nipa wu a na wa wu wobi betimi aye beyi akase bia wodi fu obi so ni ade se bia wono ne ho ahwa no me de wo se na me ka se nipa wu a na wu bibie ni ho a kire se ene se na me ye program bi me se sa papa no a wo be wo fi a wo ma ago no wo sika wo ehia wo sa ye ye nipa e mi e no wo hia ne sika na entimi nto ne da wo te se dia wo de wo be ko eti me de de wo firi ba bia wonim krom ho asam ade na timi de na ba ne de me wogi de wo no bozo so a no obro no so a woni mfiofo nsam nyina asam bia ye ka bia wate no akwabi apete no da bagina mse samankom na aka no na wo gu so wo keka die wom die nim ana anwo die me tire eh eti ade ne die egu abrane onse nipa bia no na wo papa ne bone samankom no so woni ba bia no firi besa ha ne dwe so na wabasa ama ne bia de na twe no de na ba na all ka dia mi oji die wu because onim abusuan onim obi a won fere bro no so o ade no na die mi ka de na ba ubusa no afi no na ni so ti o se mi fere bi atafo na me bae eno de be ji adi na wo bo ha wo te bro no so wa na so o en na na na samankwa aka no obo a wonim die wo fie obi a eno akotwa bi eno aka na adwe iti mi enipa jidia na
0: enye enye samai bi ne be se obi mu ne kikasa ase
1: ya bi de bi samai ne de mi se nipa wu anu awu o ne mo de mi jidia ne se ye wa honhom wo ho se mi honhom ne fa mi ade na ba mi so me ye nsentre ne mi wi a mi hunu bi bia ho mi jidia kakra e wo ho ana mi jidia wo ho na se nipa ne firi be sa ha de kofo odua wetimi aba besa ha ne kageta ye fi aha no be kam asam de usu ni ni ba bia ye wie kwa agis ye pebosia ha no de afro card ye ho de mejidi ewo
0: ho de ne kofa no eh sai sunsun kro na ye sai
1: juma ne ni pano wo ne de
0: enye che ni pano wo
1: ne no na emum wo mo hu ni bi e bia ma twematwa bi na akeka no pese bia tumi ni pese obehuru ade kro tumi ni pese ye hunu ade kro a akum eni pano e ya semo Enframe me wo eh so ho sana mpesa
0: me ye fatu sale se
1: sana mpesa me hu ah na che se tumi bi pese e huru efuru no nokura wom sa meme ya bi nma ku no tie pese e huru nokura wom eto ofre no wa oba no obeye niema bi no obeka ano kra no ntimi nkasa wo ye sign
0: se ni pa kro fa man mo fa to silence man na na
1: ana wo de to akwa
0: so wi ani ye fi wonum ye sa nipa ne be obey didi sa aha obey didi sa
1: eti na na de mimi hunu ne se eye ade a ewi ase no ehu aha ti no de na na meje di kakra ewo
0: ti ye osunsuma ho do eti mi eku gba obi mu
1: spirit ne be ba se via efru ye se wo nu aku no ti atia fo bi anfransoma akwasi bua fo na eko no ana mimi ya bi namnam na mi bodede e bi ana ya ya bi mi na meko no ni da be sha kwasi bua fo etitumi na wo kromo ne matwamatwa ho no wo munyina beta ya kana na abesi obi so ne ahunu do kure gom sa na ni wo kromo na ni kwasi obi
0: sa dia ne be kan ya si agidi
1: aha na fa dia sam na obeka no kromo obi abegye de se wedi samankom wedi e ye fita esa wa na aku no na ye bi di akwa kwazi bo afo so na ye aku no kure na pie eti na tete ho no esi ye kwa busa ye kwa na abusa no ye kwa hunu no kure wom eno no na ebu ho awate bro no so woni mfie ho nsem nyina no se samankom asin so ami nyi ni da so ni awbeka bia no yaka ye ka na eni so amwate bi edi enti na abeka chem se samankom aka
0: okay so far santi
2: kwasi
0: nsamankom eh no kre
2: kwasi me da se aw se ya cancer mienu ne dia bom asaman ana akom akom no e kye se o hye nkom ana wo ka bibi esi ana asaman so yobi a se de yinim ne se woni ati as fast as so kwasi I hope se muda hopa now so e wo ho ana se eni ho in Matthew chapter 17:1-9 ebe se mi kotu asem wo se be ya won won muti e beti ase Matthew 17 no chapter 1 to 9 e chere ma meti ase se Yesu James ena John omoko enwo bepo so ekosia Moses Elijah ena omukasai according to the scripture na ma meti ase se Yesu ba ena sa Moses ni Elijah no ma wuko kozin bato te mi yi
0: pa
2: no ma wuko ana sa nipa mi ense koi no mbeshia no no mukasaye aso se na omo wuko a Yesu ba na omo wuko de daada na so no mukasaye na omo ye hefo. That's the first question ayi Musa ma mi san famra from wo de wo ti a won ti ase mi papa ne kwesi bo afo ma meto mpapa ana mi benyi ni ye na ka chance wo papa bi tena ase a ana me na na bi mi wa me kemi fami na na me na na ne kwesi bo afo ma meto me na na no enti mbeto ye me bae ne ya kame na na no asem akere me ana me ne me nua no miensa ekɔ bepo bi so ye kɔe ne ye kasa ye wada de ye ye o se ye yo ana wo bae ana ye ne wo kasa ye ya meto wo ye den aho se ma sabe ne muda ho enti se e bae na Yesu hu bi dia na mi se saman ne wo ho tu so Yesu timi ne kasa ye dia da mi se saman ne timi kasa. Because Trone say Yesu ni ne kasai. Na Peter ni James hu ye. Na omo ka say ah. This is Moses. This is Elijah. And ye Moses se miensa. Na ko mo ntra ho no mo. Ana Yesu ka cho say de mo hu yi mo nka ntom anu ntom. Ma mo nka ho asem bia. And ti sa ti sa wo tro se mu dia. Na sa de ye bi kan me de beto so say. Say obi wu na e wo se bi bi si a. E betimi esi won sama nkom mu. E betimi esi awo nsamankom mu ama nipa ne timi apie sa nya sa bia nipa ne tifie ho brono so ho abusua ni mu na se e bia nipa fufuo bi o e bia won teye ana sa e bia oba ho no mu a oba yie ni bi na de ni si ni so and what can the deep story about nipa ne life are it is written
0: e si agi nipa ne di
2: I was agi di because that's why I quoted the Bible nipa no oni ho on tifie ho onye busuani but obey ye na se no sunsun timi fa obi ya mu kasa
0: ene ya social media ne ade abai so ntifi on so bia social media nti woni mfie won sem nyina
2: that is why ya kan say o say ya kan me no obi won ma na social media no kra asem na waka na ni won mo obi won kra na ni oni oni social media obi won na oni social media eno ne ejina fa baako ene kwasi ye wo efie sunsun hwe kwasi efie bia won konwa sunsun won konu efie biya mu whether you are Christian or not a Christian whether you believe or not a believe efie biara won konwa as long as efie biya mu sie pie fimu ba no there is something I had to tell abusua unti mi ka se ma te tire abusua now they are to us akwa there bi enti se bibi koso the same abusua na mu no sunsun bi wa abusua ni mu akwasi obetimi ahia wo aka wasam afri wo nana wa meto no akwako busa ye be confirm ma sa an wona na bi trance se na no te weni na no ye wo akwasi so be ka wasam bi a wo kura na bi a utim se there is a secret in your life nobody know that ade no but wo be ka kire wa wo be hu se ye no kre da honhom no so bi wo ho sa honhom ni so bi wo ho a ye adwuma ene mre mu a ye ka sei a bitimi de ye niam abebre. Okay, me more example. Yen hwa de wi kwasi. Eye den ti na obitimi ko ba bi. Na wa frɛ wo fie tumi. Na sa wo fie tumi no. Na wa ba no wa be ka asem bi a wonnim ho idea. You don't have anything concerned about asem na wo ka no. Wo ba be fie ba be busa no. Na asem ne ye no kre. Enti nsamankom no e wo ho. Ne mama ni ho sɛkyɛ wɛ sɛ ebi ho ma tim sɛ ɔno abɛtumi abɔnitiri mu na wayɛ bibi sɛ sɛ mankoma si ni so na ɔkeka keka nsɛm bi na akreti whole lot
0: me dɛ ne mehu sɛ akoa na asɛm a ɔka wei
2: enti sɛ sisa me mehu bi da sisa ɛsɛ ɔkɔ abusa
0: because de akoa yi keka ken
2: kɔsi nti sisa ɛwɔ sɛ ɔkɔ abusa ma yehu sɛ adeɛ na ɔkɔ ho abusa no ɛyɛ nokrɛ kwaso so for instance the okubusa yi ebi wonu ma esisa wie yetimi ko akohwe se ane enipa no sei ni sei ni sei ene ko so na brabom na yehu afɔmɔ sɛ no ma hwɛ ɛho asɛm aka na sumdua ade aba ebi wɔn ma sɛ kɔsi etimi si ɔka sɛ ma anyɛ wo anyɛ wo anyɛ wo obi ayi nani firi so a ebetimi akum krɔfo wo fie ɔnto sɛ ɔmo yɛ ho amamra ansa ebi so ɔbɛka ne sɛ obi amfa nkɔsi hwe hwe nsi so yɛfa ne akwan mienu so a yɛhwɛ ɔka yɛ no ɛde bɛ ne yɛde toto ho yɛhu yɛ ɛna de ne si wɔ ne kan akyi ɛna ɔka no so yɛamfa bibia ntoto ho yɛanhwɛ bibia but bibia nso ansi enti kɔsi yɛwɔ ne papa ɛna yɛwɔ ne bɔne yɛwɔ ne atorɔ ɛna yɛwɔ ne kora a ɛtimi sie
0: ɛyɛ asɛm o yɛwɔ ne atorɔ ɛna yɛwɔ ne papa ɛno korɛ ɛnso wɔ hɔ de sɛ deɛ ɔno wɔkɔ keka obi deɛ naano yɛyɛ ɔda ɛtwa mu yɛ nnora yi ɛsɛ ɔmhwe ne kakra
2: mkaa
0: nano tumi demademate madamadamadamadamadam
2: sohuno
0: tumisaa
2: na akwasiade ne te kɔsimpasmdeɛwteaseɛ because
0: samane bɛka yɛ ama no anka yɛka nano tum ɛsɛ sama no so ka nano tum so ampa
2: ɛno ne ɛkyɛw sɛ ntorɔ no nka obitwa because kwasi hwan na ɛtimi tam honhom nobody wontimi ntam spirit because sama yɛ sunsum you can tam it wowo nnipa no wontimi ntamu no ama no nyɛ yie enti ɛdi nti na sɛ wo sɛ woyɛ sama yɛ ampa a ɛyɛ ababa wayi deɛ yɛwada yi yɛbo wo deɛ woyɛ di sɛ mada that means a sunsun bi wo fie ho
0: aankra no nto ahwɛ a nipadua no mabo no aku no
2: ayɛbo ku asɛ that means a wodeɛ no a woka no ɛnyɛ yi because kɔsin sɛ mankɔm no nso ahu most of no ɛba a ɛde mframa bi wɔ deɛ memi ma hu no ɛbi wɔbo sɛ mframa bi fa deɛ memi hu yɛ no mframa bi fa ma hɔnom yɛ different bi all of a sudden ade no ate asi ɛkasa wie yɛ nso no ɛkɔ ɛntimi nkasa mɔɔ dane bi a aboro so koraa 10-15 minutes ɛnu o but ɛka ne nsɛm tɛntɛntɛm pɛpɛpɛpɛpɛ bohu ansa no ade no ate kɔ ɛte kɔ abo sɛ nnipa ne tena ase ma hu sɛ biribi awura no biribi awura no a wotim sɛ ɔne ne self owie bo nhome ɔhome deɛ wo a wɔɔ struggle no wotim sɛ there is something bi na ayɛ dabɛn awura ne mu
0: nti sɛ mankɔm deɛ ɛwɔ hɔ
2: ɛwɔ hɔ kwasi
0: but yɛwɔ ne papa ne
2: yɛwɔ ne papa ɛne yɛwɔ ne bɔne
0: nti yɛtumi deɛ ho to so ma no yeye
2: well wo sɛ sɛdeɛ woka sɛ wontimi mfa ho nto so wɛba yɛ ankɔ wohwɛ sɛ ade no ɛwɔka no ɛyɛ nokora na ɛnyɛ nokorɛ ɔwɔ sɛdeɛ meka no o memfa me ho mɛto so sɛ ɔka yɛ a mede me ho ato so na mmom sɛ ɔka a ɛwɔ sɛ mehwehwɛ sɛ asɛm no a ɔɔkaeɛ no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ ɛyɛ sɛ mekɔ a abisa ehu sɛ asɛm no a ɔkaeɛ no ɛyɛ nokorɛ obi ne ku no kɔsi you know me no mmienu nni a wɔɛ sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔnom a even sɛ mamfrɛ wɔtrɔsɛm mu yɛfrɛ busa no what is the cause of this thing ɔbɛka ne nyinaa wobɛka ɛnti saa de no asi awie a yɛpɛ sɛ yɛdefine hu sɛ ade no yɛ nokorɛ no agye sɛ ɛyɛ mu abusa even abusa no koraa no mema dwenem o mesusu sɛ ɛnyɛ baabi baako ɛbia baako mmienu mmiɛnsa ɛdwuma sɛ baako mmienu mmiɛnsa no ɛyɛ deɛ nsa mmiɛnsa no wode gu apa so a wobɔ sɛ mmienu bi ne mmienu bi bɛyɛ dɛbɛn ɛbɛhyia no a mmiɛnsa no koraa dodoɔ bi bɛhyia dɛn ne wom sɛ ampa akoa woyɛ wasɛm a wɔyɛ dɛ yɛwɔka no ɛyɛ daso ada dabia ayɛ meka mekɔtu bible sɛ here a little there a little aha kakra ɛhɔ kakra na wode akɔmpɛ ɛnti nyɛ sɛ nnipa ne kaa asɛm no kyerɛ wo noa no na wagye adi kwase hwɛ yɛwɔ honhom bi wɔ asase so a hom nnipa bebree de yɛ adwuma but bebree ne nnim ɔbɛtumi abɔ wodin akyerɛ baabi a wofi baabi a wowo date a wowo wo maame wo papa every deep secret about your life ɔbɛka ne nyinaa ayɛ dito dito woahwɛ yɛ akora woyɛ mbɛsrɛ wo bible sɛ honhom nyinaa fi nyame and the bible korɔ noa no ɛka ama yɛte aseɛ sɛ wɔ se ahohom nyinaa fi nyame enti yɛnso ahohom nyinaa nyɛ dɛbɛyi ɛnhwɛ ahohom no ɛfiri nyame o kɔse nyame no nyinaa no ne te ha ɛne yɛkenka a wɔkyerɛ sɛm sɛ nyame tena ase ɛna ɔbɔ ne tirimpɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkum ɔhenem yi ɛna ɔkae na ɔhenenahohom bɛyɛ dɛ ɛbɛgyina n'anim ɛna ɔbu sɛ ahohom no bɛgyina n'anim sɛ ɔka mepɛ sɛ mode atorɔ mepɛ sɛ mekum ɔhene wei na deɛ na mobɛtumi ayɛ ɛna ahohom no ka kyerɛ ne sɛ ok saa na ɛte deɛ a yɛde atorɔ ɛbɛkɔ akɔhyɛ adiyifoɔ no anum ɛna ɔso bɛyɛ dɛn ɔsɛ mede atwerɛ ɛnsɛm bɛsɛ w'anom na ɔyi ɔhonhom no a ɔwɔ nyame anim no ɛde atwerɛ kɔ sɛ adiyifoɔ no anim ɛma ɔmohyɛ nkɔmtwerɛ de ma ɔhene no ɛma ɔhene no kɔɔko ɛma yɛ ku no da kɔsɛ no ɛsɛ abusan sɛ saa honhom no ɛfiri nyame ane because nyame na honhom nyinaa wɔ no so if sɛ ɔsɛ saa de no si a nyame pɛ mu ne ne tumi mu no ɛbɛtumi asi
0: okay yɛtie fɔ mo soso yɛbɛba mo kwan na maba mu bi na mepɛ obi anka ɔ sɛ nsamankɔm asi ne so da samankɔm si me so no yɛ mesɛi yɛ mesɛi yɛ mesɛi yɛ mesɛi ɛna de mefa ha de mefa ha de mefa ha na menim sɛ bi a samankɔm no baw so a ɛtumi ade wo bin ɛtwatwa anneɛma bi mfonyi kyerɛ wo nti sɛ ɛte w'ani so koraa no a ɛtumi yɛ wo sɛ dae so ma wokae a
2: sɛ kwa sɛ deɛ memenim kakra wɔ mu ne sɛ sɛ sunsum paa ba obi so a na ɔkasa a deɛ memasua hu no no ɛmpɛn pii no wontae hu sɛ sunsum bi ne ɛwɔ prɛti wo a yɛabie ne mebɛyɛ adwene sɛ sunsum bi ba wo so ɛsiane wo na ɛwɔ prɛti wo a example wɔkyerɛ sɛ mu ɛsiane wo na ɛwɔ prɛti wo a ɛbi wɔ hɔnom a wonhu ɛbi wɔ hɔ a wonhu ɛbi nso ɔwɔ deɛ a wobɛhu but ɛna mɛyɛ define the spirit na ɔyɛ no ɛnti wo sɛ sɛdɛ meka no torɔ ne ka ɛwɔ 1 john 4 3 to 1 to 3 ɔsɛ mo nso a honhom no nyinaa nhwɛ sɛ firi awurade ɛnso a honhom nyinaa nso firi awurade ɛnti deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ na ɔde yɛ
0: nana
1: deɛ mehu ne sɛ obia spirit bi bɛwura ne mu na wɔsaa bɛhu sɛ
2: ne
1: ana meka sɛ no na ɔyɛ ɔtorɔfoɔ nkɛsɛ nti na nsua no ɔntaa ma wo so nti da wobɛba so ɔwɔda bi a ɔyiyi dabɔne akwasi dɛ wokudɛ fɔfie ɔyiyi da no because mehu kɔmfoɔ si da biaa akɔmmɔ no so a ɛnyɛ nokorɛ bosom no wɔda a ɔde bɛba wo soɔ asɛm bi bɛsi a ɔbɛba bɛka kyerɛ wo kyɛ sɛ ɔwɔda nyɛ da biaa na bosom no
0: titɔda bia wo a wokɔm yi ɛtɔre bi a wotumi sɛ nnɛ meyɛ dɛn kɔbrɛ nti yɛbɛsa ne wɔ me so ana
1: wo sɛ kwasi dɛ ɛne ɛfa kyerɛ ɔmu sɛ yɛdeɛ wobɛba
0: nti wɔwopɛ wamadeɛ
1: a waama deɛ a bosome wɛ waama na kwasi dɛ waama na kwasi dɛ bɛmprɛsa ne wahu
0: sɛbirbibi wɔ hɔ
1: ɔmpɛ obiam nti wobɛdwa te yɛsɛ obi wɔ yɛso ne bosom aba yɛtwa akokɔma a no waama no so ɛkyɛ sɛ woayɛ no adeɛ a ɔmpɛ obiam boyɛnyɛ ne agya wɔ mu kɔmfoɔ no a wo so agyaa na wo kɔ asɔre no ɔboa abosom na ɛtumi gyaa woɔ wode biribi aka no nti ɔma wo so biom ɛti sɛ bosom mmiɛnsa na wosomaa no ama a wɔkɔ wokɔfa gugugu koraa ba a ɔma
2: nadeɛkawadwene
1: na wode bɛyɛ ɛti sɛ mpp ne ande sɛ so ma wɔ no ayɛ ade ɔtumi de nnipa tu kwan na ɔboa nnipaa nti sɛ ndc ba na afei deɛ deɛ bɛba bia na ɔgye di na ayɛ kabahyerew yɛsɛ ɔhu ne ɔtumi me koraa me sister ɔde ne kɔ ɔde wekɔ ɔde wekɔ akyerɛ yi
0: noɛnti
1: woba a wobɛyiwa adi saa ne ɛteɛ ɛti bosom biaa sɛ ɛnɛ kwabra ɛdeɛ nya katakyeɛ bɛba bɛba afei koraa wodidi afei w'ani na ahoso no ate asi ɛ sɛ wobopɛ nsuo pepa wo nsa wobɔɔ sɛ bosom bi ɔsoso
0: a
1: wohunubiatwerɛbaatoɔ
0: wohu
1: adeɛ wobɛba ne bia wo nsa ho na atwitwi no ano no na wahu sɛ woyare twerɛ so ɛti akɔnkɔmfoɔ no tɛm biara no yɛna mehwɛ bi dii ɛyɛ difra na agaka a obiara bɛka sɛ ɔnkɔ ne ne bosom ɔno nko a ne te ne kasa a fi sɛ bosom no ɔbɛba a baako ɔbɛba a sɛ nkwatia nkwatia deɛ wobɛdi ka bɛbɔ nhwerɛma nansɛ wobi bɛhaa me a sɛ mema ne nneɛma waha me abraham sɛ ɔmagye bi sɛ baabi ɔkɔɔeɛ no ntoma baako na ɔmudi atwaa mu ɛhɔ na ne ma no kɔ tiafi ɛhɔ na ɔwɔyɛ berɛ a wɔteɛ ana ɔba nyame nko anka metiri mu paeɛ ɔmobɔ mo de aboɔ na mete twitwawotwitwa na ɛmum bi wɔ me so na so nte kasa ɔne ɔba ɔto aboɔ nti na menim sɛ ɔno a wanamdeɛ mkɔkɔhwɛ a me glasses mu apae sɛ paa nti ɔmo baa na ɔbaa me soro ɔka kyerɛ opoku sɛ menka nkyerɛ ne sɛ ɔnyɛ adeɛ ɔmu atutu kwan saa kwan ntoo na ɔmukɔtu yɛ no ɔmo abɛhɛ da aba me so na ɔmode me akɔ na menkɔhwɛ
0: ɔmde wɔtu ka ma wakɔhu baabi ɔmokɔɛ
1: sɛ hɔ maame ne ma ɔhu sɛ nsua no ɔmo ntaa pɛ biri nti da bia metaa ka sɛ mo a mote nsua mu a moyɛ bra na mosisi biri na mohwie gu mu no nsua no ɔtu Mama me fa me ho nya example kokoo na so no me ba no ho mama ne boy hey da kwere so le na abomvuto no abesha me ho so ah eti ensu no mu nyina wo mutu ensu bua first wa be connect ne sa afi wo be kwa no na abomfuturo
2: awi kura awi
1: wo be ya wo be twa me na sa wo hu ni ko nya ye krom nsu be friend kunkum otuko okumagu akaka akoma tutu awama
0: o jam hoko
1: so eti ahonhom wo mutu wo fri me fie ho ba baby e kontena ho ho na na wo pa kwatankwati akwa be hu wo mu ene wo pe se brada kwa bra wo be kwa omo tente bi wo banche no aye puru e ho na nyina wodua banche a emo bodi obekwa na esiwa ntimi nkane na betua ne komke tua bi so anabu e ho be na wodidi an wo pa yemfa wiase ma bola nyina ngogo ne anya wodua bibi anya yi e ho na no mo bo no abu kafo no na aba mo ho na munamu ne no sote na nsi omo be dodo ho no aba me soro ho oba wo dwiri nwura no bo bote se greda ebugu nwura ne ju wu na nhwere madam sa sawo no abegu nsuo ni nana so okwara konfo bia ya dwuma na ye yi amwa ne mre ne enye yize enye ma wu hunu ne na wote e etitumi no oho ne mum tumi ona ne tra no anye ne ya okọ
0: oba so so wu hu
1: oba so hu eti se twere wa hu obi a wo ya le twere aba no so wa hu no da se kwa wiya bewe nwa wene ketere ma
2: ene ya mami fabi kwa ansoso se kwa si diya ma eye enwa nwa utumi ni mune se uye ni pasi siya siye tiye esi usua ahwadine di ba usono suti ndia wode towaze se ya ndi efri usu kwa utumi se wabre ankasa
0: di bibi mu
2: utumi ya waswa diya emu utumi se wabe waposo enyina ya wuja
1: ufri usu wiya nwa
2: afi mwase waye mre and sometimes say na ne ma bi won ma kwasi ye ntimi nka e o fide we so obi ba bi say worker say because we say o study ahom sam ani say dey nsuo to me say dey ya kan ya nsuo bi won ma ba bi ya na nsuo ni da no dey wa na ye ne ma fi ni ne ma o mo ye no efiri wo abayi sam obi tim di baye betena wo so ye nsuo na wo di kwasa sam obi tim di baye aba betena wo so ye nsuo bu konfona di na fto afri nsu bi sa ya wo afri nsu no obekwa akofa bayie e di abaye akom no yesem tu asofofo no
1: bebe me ay akwasie ya na eye me nwa sa konfo bi wo ho a na nsu ne nka no no the force no otwetwa nkokọ no ototu ne magum ne ade na na 1000 years won kan won pew to bo ha wasem ye konfo na me na me kom nsu we na ka sa nsu kom ya asam geto obi e be kum so betime ye japade no na spirit ne po asem wo pa won fa ko tena wo so akam unye ye da ono won kura won hu eti ahonhom asem no ye ka ya brani bebre me ne mi hu no ne ya mete nya no na beta me ka because wo mo no wo ho no ye nton wo mo wo mo an ton ye fo so ate ase na mi won kwatankwatia bi wo na enipa no wo bebre dede no mo ma te se no menyi yale fo wo ba obakwa kwatra me ma me fie wo etimi wo hwa akwabra no anom meresa akokọ fita butu na ne nafuru na etwe fom so won sa akokọ ne bi da we emfra me na me wo twe fom sa na wo twe fom ana me frɛ me bra sɛ wɔn ka ho no mɛ hwade odu hɔ a ɔbɔ na taba mu aman ho ne biem eti ɛyɛ nsɛm bebree bɔnoa
0: sɛ voya mo fa kɔsoro na fa to salad wia na ɔyɛ firi wa ma no
1: so aho eti butu no ɔbaeɛ no sɛ nyɛ me na maano pass ma me frɛ sɛ yie mo mɛ hwɛ a nka ɔmbɛ start aba na obi a wɔsɛ nkwatia no na na ebi wa paa ebi wa te sɛ me na omo beni panche a no ma ye ketekete ko so ni ma me hunu no ho na nye yize ne nsu obabo akoye adwuma de bi odiskan meni pana na bosum no opem spirit no opem enye yize se obe ye juma every day no discount nipa dami wawale un imi ya bi se hebe ma be na mpeno mimpu obi ya ana adwene no na ebi ayen kwa na dami mimpu obi ya me da amada ye na wehwe mi kunu obe kan asem bi o se ye konfo bo de ewo koma unwi eda police ni no I didn't mind the idea to be. I didn't soon see it to say. I'm puzzled so. Oh, I said, well, I mean, didn't you? We must see the adjuncts or just all. I didn't have you to one permit. I didn't immediately to say. Yes, as soon as we said, it's in one heavy and it
0: don't. I don't
1: know. As I saw, can you be cramming? My do baby at Dano, you be cramming. So, I will. Oh, it's in ya split be a fire and to me who come for we German for an hour software. We have German fire na me drum home. Cause comfort you a while, I come no corner with champions and besano. Why, sir, I mean, we say why you are being. We did your fa baby, ye you cried wash you.
0: Oh, yeah, yes, see, someone come a real and oh, no cray. Eh hey, papa ntibi nimu de omo ka me ba na fe wa sha se e bronsem so nsem o kan bi ho a bi wo bi nim to omo hwe ya no mo de hanki ko to no no ti
2: ka wa no to
0: ye yire no mpeso be no esema me ba ko de bufo de de de ne chese no de bo ne ti ko ka wa no tu na odie bo e de ai
2: awaidi
0: waidi
2: na nti nipa timi ese asunsu mani kana no to
0: waidi bia na maame ne so bi binti ne bia o ma anu kana no
2: ani anu so betimi anu krasa bia o ma kasa ho
0: ti usko ya
2: ti anu ai because kasa wudue bo dia that means eh o ma di nkomo
0: o kasa ya dia di beka beka beka meka dia na beka kusi ya bona no so ne ya pim ne tiko anu o kana no tum ye bani ya bebusa mo ho ana nsaba nkomo si ni so pen me pa cho be brani en share experience no said na tie e kan wo no se na ohu ye e ti woni so no kai bibi ana ye o se da ye so bi ana account ana bi ana e do ko fa ba bi chire wo ni e ma bi je te ko afi na ye o se se wo ka ka se ah se ma hu si
2: ha hu si asem we kwa mi ka wa sem bi akan ha o so so da ye bi da ye mu se wa da wo but also look at say ah masoda yebi and awan po na wo kan eh atin say video no sa video no and also ko ba bi to ko ya na ka say ah aha na me ba ye
0: yes me so da na me da me adie chira me nkai
2: good
0: but e ko ba week no me hu de ya ko e fa so ti ko ye ko bibi ko ye bibi o ye ko ho me wura ho no me si afi ah na adna start like
2: eri
0: ba ma dwene mu twa kire mi
2: sa
0: na ha ma bahada ma ba e bi hu we mbe
2: hu we enti sunsun ba wo so a most of them bi wo ha wan kasa metimi aka say ba 70% e bi wo wa hu but what na se awie no a wa ba normal bo so ho no ma na e yi kire wo
0: o ka kai
2: bi na bi yi kire wo bi wo so bi ka chosa asa wo ka wo ye wo ka say yo uye se yo e cho se sunsun bi na de wa dan aye adwuma
0: aye esisi utukwaya enkofa ka bia keke e ma afi oni e ma gbobobo na afi e be charge wa ju sika pudding kesi e wo so ye do ni e ma nyira bigu ken ma ye nje ohwe se wo kukumasi ana afu kumasi na ebe enkran kumasi akra kumasi akra kumasi takrade kumasi ana te kumasi tamale ne nsusu saa omo ba stem na kesie aba se omnyina so ye kama driver photo omo ho dwo ye do be ko dwo na ye do aba asumdwe mu wunya wo haobi a emfa emfiri mu obetime buku take it e dia tour which advance ticket na breso abia metu kwa be adwa da da manu metu twam ticket na to ne ehia adwuma pa na bia mu iku mu pata mu koku program bia mu pe ba saye STC omo boko do aba ko sa manfo ma egu kam se mu ko program no akoku omo driver ni bi ni ma bia obeya a kire mu nti STC die omo nti sa mu kumase asafo labor ehia total filling station no na chiwa wo number abia pese wo no mu di nkomo abe frey 0244 412 0160 0244 412 014 na ne wo makasa kujak fama fwada roma osi ya chuchu usima wa simu nyefe usinu waka sana nsini yesi mubon wanu mkambem usinu usesi bububububu suyunu kao siya na usi ya fim uwe na mua ubre papa hapa kope kujak chako two face bidia titidia nwani ya diya ba abema asini aye kama den den den sedi ya seye ye bububububu nyele wijayi usini ese tende si mwa humu wa papa sinu mwa krake krake na ese ehi imu bebia vita vita bebia koko koko kope kujak regular fluoride toothpaste bema asia edin uwa numa yuham ukasa ubiya abati ukasa ni jie kujak P eni kujak F sensitive toothpaste ehi nsiu uchuchusi anadi bie guwa nwa wososo kuchu kuchu kuchu nwa puwa guwa numbi yuham ibu wa mo pharmacy ya hudu unumukaishi kujak pharma asuye ya ubi nyebi kumase esusu central market honsu ube huo mo wa number 0244-559-597 na unu wa unuma kasa weye diakun bites diakun bites wa sabari manu diakun bema die yesi nsi uma ansana waham unko fuwa ba metu dem na mejiri jine idua na jua wesi meme njine ne mbumu wa mobana nkata tu wansi ah yes na timi huwa simi ankasa wetu mse yes akwewe obema wama mebea meba yonu suwa de dipefi ubiti mikata ah unu wame huseme yoba ah wame huseme yoba ah ama mati ya tenka wati ehe uwa mi mhubida kwa si dia huye kwa si dia huye menja hamyo dia huye bede jao oh mwaba nkika kakasa hansa nsemi nubi nchewe chanse wama neni aje ehe dia kubitis nunumbi na wa sisi mbe eti hangu venim afi un blue fuse na mame ma tide ewa mpe mwoba ujuma mwoba ansu tide mahogeni eni krama something akikadru pepre ni edia yo unye mfiedu mochia menumbi ukeishi mbia program bia nwani yenom enye mwoba penfo upi bia toa hensai kumase wa number 0244-606-498 0244-606-498 na anu onuma akasa television papa e wujwa so tese unye bie na ebuwa uo upe TV kama bula kama e jina suo na uu shaa bukase uu nipani jina weni mnuo ya adikurocho eye Electroland Ghana wano masu yeye wadi TV se ahudu unye na ba seye LED TV ana se upe TV ya wankasa abasu ibi kama pa digital ones au tibi kwane tu phone internet bibia di mano eye Electroland omone diaba se upe Samsung ana se television ben ana ope kwa omasu ye uto niye saa cha wadie edi eka hon na uu show onumo echi kwa ya wa number abe fre 0503-1597-39 na unu wa onumo achuche enkomo Electroland Ghana ye nkwa ana ye ma television papa ewo wankasa ufi na watimi ahwe na oni ebusu ani agye Dr. Muzu ene de Muzu pi heba mixture e de aba uye be ma nnumbi oba nnumbi obebua ne be mu wo ho ma ne mu kaka no word ni sasha onu uti na hwai kuru afi woni be ma ehie mu ana hwai ne ya na obob na be ma ndu ni mse djuma na obob ma ne ye oba ne de woni mse hwai kuru nti ehie no wadwon yo sey ne de wa ya na ye ne ya na oyesa kope Muzu pi heba mixture na emwo oba osu sara bema osu sara obema no hwetan tan tan ese kro egugugu bema ho hwane hwane wo hwa na nsu bi abigina bema no wo hwa ujunso muja wo hwa na bema wa kawdwe bomodi ane pe Muzu P na emwo oba nsu ya ne nsu boni bi gu na begu pantim wani nji ho enka wo bema no ese obaba ko no te sent bi a odwane o ma biu Muzu P ne be yisa wo hawo no nyina ebi wo pharmacy shop ana se chemical shops ahudum Muzu ya ba clinic e watafunsha yesu Muzu junction enso buso fred dr Muzu 0247 776743 0247 776743 na no makasa wasu fie wie opese mu ye fe amanfu nyina wura ofie kasa akwasi fie fe mu fe Alaska Star Enterprise na ye kamfo e de amawo ni nyina ne se niema wakofa ba edisiesie dan mu uhwe internet tu na hwe bi fie tu ze wo fe watches bi edia bobo dano ya ye design ofe Alaska na yesa ani mani nyina ring lights afi se sofa chair ana se bedspread, aroma diffuser, blind curtains, material curtains, marble sheet, afise plastic wardrobes, ana se decorative watches ne flowers, afise o PVC floor tiles, carpet, artificial grass, ana PE foam ni nyina no ewo Alaska na so ye Edum Prudential Plaza hwe ni mu first floor Mrs. Anochi Plaza dan we mu uniform osoro na obe fra Alaska no afre no 0200281080 0200281080 na ne Alaska etimi atwetwen enkomo ufi befe amobi akasa yes abra ufi efe we ye pabini bites wo pabini emabe ma ye pabini udidi oba wa ya se ye o yakọ menses mu a na wa ya se wi se tan ewi ase mu aye o oba bi menses ye because se bi okọ awo so bob na fie obi a te nka da bi ebustu mu system no e ma utimi tibidi wonu beto so bididi kama kama ne bampam so oba ma oba ho asisi no so so ho aye o de de de wo mpam bibie ni ho de se mpam ade no bibie ni ho de ne betoto no because basa wa dwene obi bia aduane kra ho obi ja di na wako disa hadi eno, edi ya ba eye, pabini bites PB bites, maasankabi unye mfiri ngochia, menumbi na seope duduo tua na wafre 0203 398 707 0203 398 707, na anu wano makasa enwa enono, na na ya bi inye suyu kwa bile suji unwa time nimu nei, kwa mfuo nono na she said odi abakura ye bites bi odi aba meme bites bi ni ma bites bi be ma wonu mpa obe mai ewurade seti ni ewuro ba ese ponko ade se pafu na anu no twa tafu ene odi si oba na wonu ankasa tene wonse yes niema na ewura niemem fade den no fa ewurade emre nim openu bia na ye bi no no anu akofa ede aba kona sue usu upena na wo meme drubi na odi aba no membi na menom e ma so no wo hu yo de de de mu jisim ye din be ma ne pega no ye susu kan eni sisim bu nu ya na jokin kri kin kri kin kri taw taw taw taw taw saw saw saw saw beti na je se eni jaba na na ne ye bi si ya bodua wo wo de ye adwuma sem nkrata sem awo sem akontu sem ya toya de de ama osunsun mu ya kanu mi se mbi atumu fie mabrabo so ama uma ame manko ade munye yi amisa aba ene ama apa mure munye yi da na na ye bi se brane yehwa de kure koso ni bi yi e de efri wo so na na ye bi wa aguna asa man ofuka o kumase heya ofuro ke ti ofuno ojusu oso ko aguna asa man kando be ko na na ye bi number a obe frɛ no sisi e de mpacho wa me number ftre to me mfrɛ no 0243 13 45 35 0243 13 45 unni na na ye bi asu kɔbre suje ntwetwe nkɔmɔ na ɔngye wo so yɛba na afei ɛtefo mo nso so yɛma mo kwan na mo nso mabambi mo nso mbra mbi na yɛnyina yɛnni nkɔmɔ na afei nneɛma nkɔ yi sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɛkɔ ɛha yɛ hyira 104.5 FM yɛba yɛba ayɛ ne mu ɛbɛtoa to deɛ firi ha montwɛ yɛ sisi a